Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat at ang awiting inyong narinig ay magmula kay Gary Valenciano. Babalik ka rin. Samahan ninyo ako sa loob ng 2 oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon si Regine Velasquez at Wensie Corneo at ang magandang awiting Langit.

0: Gary Valenciano at ang magandang awiting Dinggin ang tawag ko. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 22 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita. Isang independent watchdog group ang ilulunsad upang tutukan ang impeachment trial sa Senado, labanan ang mga ikakalat na maling impormasyon at tutulong sa publiko na mas maunawaan ang proseso ng impeachment kaugnay ng nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, inanunsyo ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores ang paglulunsad ng Bantay Senado, isang inisyatiba na nakabatay sa tatlong prinsipyo: truth-telling, bridge-building, at change-making. Ayon kay Flores, kakaiba ang magiging kapaligiran ng impormasyon sa nalalapit na impeachment trial kumpara sa mga nakaraang paglilitis. Ito yung magiging unang impeachment trial na dominant na ang social media at generative artificial intelligence, ang sabi ni Flores. Pinanggit niya na nagbago ang complexion ng impeachment trial ngayong taon dahil sa paglaganap ng disinformation at paggamit ng A1 tools. Partikular na pangunahing trabaho aniya ng grupo sa pagdinig ay mag-monitor kung saan tututukan ng mga volunteers ang bawat yugto ng paglilitis at idodokumento ang mga pangyayari, magpaliwanag sa simpleng wika ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng mga talakayan sa barangay, simbahan at paaralan, at magpaalala sa mga senador at opisyal sa kanilang tungkulin at pananagutan sa taong bayan. May uhaw talaga ang publiko sa kaalaman, giit ni Flores na nagsabing layunin ng Bantay Senado na tulungan ang mamamayan na tumuon sa katotohanan, ebidensya at accountability kaysa sa ingay ng politika. Dagdag pa niya, gagamit ang grupo ng iba't ibang wika at estilo ng komunikasyon upang mas maabot ang mas malawak na audience. Iko-communicate yan either English o Tagalog para maitawid natin yung lengguwahe, ang biro ni Flores. Sa huli, binigyan din ni Flores na hindi lamang si VP Sara o ang Senado ang sentro ng impeachment trial, kundi ang taong bayan mismo. Tandaan natin na hindi lang ang nasasaktal si VP Sara, hindi lang ang Senado ang bahagi ng impeachment trial, pangatlong pinakamahalaga ang taong bayan. Aniya. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: Your Ballarat, your voice FM.

0: Ariel Rivera at ang awiting sa aking puso. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 10 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nasawi sa heat stroke ang dalawang kandidatong sundalo habang sumasailalim sa matinding pagsasanay sa Capas, Tarlac ayon sa Philippine Army kahapon base sa resulta ng medical na pagsusuri. Kinilala ng Army's Training Command ang mga nasawing recruits na sina candidate soldiers John Dill Lemoshiro, 19 years old ng New Corella, Davao del Norte at Junel Flores, 24, ng Lamitan City, Basilan, pawang candidate soldier class 806-2026. Ang dalawa ay kapwa suma sa ilalim sa pagsasanay sa School for Candidate Soldier Initial Military Training Group sa Camp O. Donnell nang bigla ang mga itong himatayin noong May 26. They suffered heat stroke linked to extreme physical exertion and high temperatures ayon sa medical certificates na inisyu ng mga doktor. Sa resulta ng medical report, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng dalawang trainee ay exertional heat-related injury o heat stroke. In his final diagnosis, doctors confirmed that both trainees ultimately succumbed to brain complications and swelling as a direct result of the severe heat stroke. Nabatid na matapos himatayin ang dalawang bagong recruits ay agad silang isinugod sa Camp O'Donnell Medical Treatment Facility kung saan isinailalim sila sa endotracheal intubation upang makahinga kung saan ilang araw silang walang malay at nasa critical na kondisyon hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Nakakalungkot naman ang balitang ito. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon.
1: Voice FM.

Aiza Sigera at ang napakagandang awiting pinamagatang pinakamamahal. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa lahat ng mga tagapakinig ng ating programang Pilipino. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 3 minuto bago sumabit ang 3:00 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Aabot sa 500 Manileño ang beneficiaries o beneficiaryo ng Project Binhi o Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished ang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng pansamantalang hanap buhay sa pamamagitan ng 20 araw na community gardening activities na naglalayong isulong ang food security, environmental awareness at sustainable livelihood. Nitong Webes, personal na dinaluhan ni na Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chi Atienza ang pamamahagi ng binhi na ginanap sa Pedro Guevara Elementary School para sa mga beneficiaries ng programa mula sa Baseco District 1, District 2 kabilang ang mga persons with disabilities at solo parents. Sa ilalim ng Project Binhi, bawat benepisaryo ay nakatanggap ng 695 pesos kada araw o kabuo ang 13,900 pesos bilang kabayaran sa kanilang partisipasyon sa programa. Kapag napatuloy ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at national government, ginhawa ang makakamit ng taong bayan, ang sabi ni Mayor Dumagoso. Pinasalamatan din ng alkalde ang Department of Social Welfare and Development sa patuloy na pakikipagtulungan sa pamahalaang lungsod ng Maynila sa welfare and development sa patuloy na pakikipagtulungan sa pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga programa

0: Beautiful duet there from Regine Velasquez and Jose Marichan, Please Be Careful With My Heart. And you're listening to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. The time is 13 minutes past 3. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nanawagan si Philippine National Police Chief General Jose Nartates Jr. sa kanyang mga pulis at mga miyembro ng media na magsanib puwersa upang matiyak kaligtasan at seguridad ng publiko sa lahat ng oras sa pagbubukas ng ika-apat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Quezon City Firing Range sa Camp Caringal, Quezon City nitong Biyernes, May 29. Hindi lamang kompetisyon ang Shoot Fest kundi isang mahalagang plataporma upang mapalalim ang kooperasyon, mahubog ang tactical skills at maisulong ang kapayapaan, kaayusan at transparency sa bansa. Ang tournament na isang Level 1 sanctioned match ng Philippine Practical Shooting Association ay binubuo ng 5 tactical stages para sa handgun at pistol caliber carbine categories. Mayroon ding layuning pangkawang gawa ang aktibidad dahil bahagi ng malilikom na pondo ay ilalaan sa mga charitable institution. Noong nakaraang taon, ipinagkaloob ng PNP Press Corps ang nalikom na pondo sa Hospicio de San Jose para sa kapakanan ng mga ulila at inabandonang bata. Binigyan din ng PNP chief na ang ganitong mga aktibidad ay nakatutulong sa pagpapataas ng moral at profesionalismo ng mga kalahok habang pinatitibay ang mahalagang papel ng responsabling media at disiplinadong kapulisan sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na pamayanan. At yan ay ulat ni Doris Borja ng Filipino Star ngayon.
1: This is Player D. Join me for Good Times, Fridays and Saturdays from 12 noon, playing a mix of funk, soul, old school hip hop, and a bit of house thrown into the mix, right here on 99.9 Voice FM.

April Boys at ang awiting Sayo Lang Na In Love. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 26 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Pakinggan natin ngayon Noel Cabangon at Nina at ang awiting Ikaw Na Sana.

0: At ang magandang awiting iyon ay magmula kay Ayen, Pinamagatang Pamana. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 17 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. At ba ngayon naman ay gusto kong basahin itong article na sinulat ni Dr. Willie Ong magmula sa Filipino Star ngayon, paano ibaba ang blood sugar? Unang-una, bawasan ang simple carbohydrates, limitahan ang puting kanin, puting tinapay, patatas at pasta. Mas magandang piliin ang brown rice, oatmeal o wheat bread sa maliit na portion. Kumain ng pagkaing mayaman sa fiber. Ang fiber ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Kumain ng mga gulay tulad ng ampalaya, okra, kangkong, spinach at broccoli. Palamigin muna ang kanin o pasta ng 12 hanggang 24 na oras sa ref bago ito initin muli para lumilikha ng resistant starch. Binababa nito ang glycemic index ng pagkain. Ikalawa, uminom ng sapat na tubig. Tinutulungan ng tubig ang mga bato o kidneys na ilabas ang labis na asukal sa pamamagitan ng ihi. Iwasan ang mga fruit juice at soft drinks. Ikatlo, mag-ehersisyo na regular. Ginagamit ng mga kalamnan ang asukal bilang enerhiya o energy, kaya bumababa ang antas nito sa dugo. Ikaapat, matulog ng 7 hanggang 8 oras sa gabi. Pagkulang sa tulog ay tataas ang glucose. Ikalima, bawasan ang stress. Ang stress ay naglalabas ng cortisol na nagpapataas ng glucose. At ika-anim, at ikahuling payo ni Dr. Ong, inumin ang tamang doses ng gamot sa diabetes. At yan ang mga payo ni Dr. Willie Ong, paano ibaba ang blood sugar.
1: If you've had something stolen,
2: or if you've had property damaged, you need the police, not the sirens. If you've lost something or found something valuable,
1: or if you want to register a party or let us know you're going away on holiday, you need the police, not the sirens. When you need the police, but not the sirens, you can now report these incidents online at police.vic.gov.au or call 131 444.
3: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.

At dyan nagwawakas ang ating programang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutan makinig ng programang Pilipino tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Enjoy your evening and have a lovely weekend. Magandang gabi sa inyong lahat.